0: lajeng garwane pun kakak.
1: Sampriyo. Terus piye?
0: Ora ngira babar pisan wong ayu. Jebul suaramu bisa ngantengke.